0: Oku Siada, n'oge ndị Igbo na Silverbed Reading 93.7 FM n'obodo anyị na Jos. Ụbọchị ụka ọbụna, maọbụna ọkụ elekere anọ n'uhuruchi, mụnwa bụ Extravagant Malubi eburu bata ayaka ọbụzọ obolosi na ife ọma dị agwụ agwụ, achịkwa n'aka abụọ wunye n'ọnụ n'otu oge. Dịka o sibula ekwu na ya nwee ike bido nọ n'ọka, bidokwa na village, bidokwa n'obodo ọnọ, chela aka ịtọ wunye n'ọnụ ka ọ na-alụzi ọbụna nwerozi ike imechia. Ọ sị na ndị ilu agba anya mgba na ekwensu agba anya mgba, mana onye nwe bụ onye bu ụzọ chela aka na abọ maọbụ aka atọ wunye n'ọnụ. Ọ ka o si ada, mụnwa bụ Extravagant Malubi na-ekene DJ 12K, onye mụ na ya ga-alụ ọrụ n'ụbọchị nke tata. Ana m ekenekwa ezigbote ọkwa aka mụ bụ David King, onye isi nnọkọ anyị na Silverbed Reading 93.7 FM n'obodo anyị na Jos. Na-ekenekwazi ezigbote onye isi anyị bụ Samson O'Malley. Ana m asị ebe ị nọ na ka Chineke gọzie gị. Na-ekenekwa ndị nche anyị, na-ekenekwa ndị na-akwanyelụ anyị ọkụ n'ụgbọ ụgbọ anyị ji asụ asụ, dịka Injinia Pam makwa Maazị Kefas. Ana m asị ka Chineke gọzi unu n'otu n'otu. Eburu mbata n'obi gị ndị Igbo, ndị ọma ndị na-ege anyị ntị. Ọmụnwa bụ Extravagant Malubi. Ndị Igbo sị na ọ bụrụ na-ezue ka a rilie anụ udene, atọtue ngịga. Maka na ndị Igbo sị na anya ka eji ama ọka chara acha, maka na ụkwaluo oge ọda. Mụnwa bụ Extravagant Malubi na asị na unu amago ka anyị si anọkọ ya n'ụbọchị ụka ọbụna, ka Chineke na-edu anyị. Nke mbụ, anyị ga-ebu ụzọ gbalibe egwu, anyị gbalịcha egwu nọghachite azụ, anyị agwụ n'okwu ndụmọdụ, maka na ndụ dị na ntị. Ndị Igbo ji asị na ụkpa na okpoko gburu na ntị chiri ya. Anyị gbachi n'okwu ndụmọdụ, anyị agbalịkwa egwu, anyị gbalịcha egwu lọghachite azụ, anyị abanye n'agba nke ogini na akpọtụ na Naịjirịa. Maka na Naịjirịa bụ a na-ekwu ochie, ahụ a na-eme mgbe onye ji nụ ọ na-agba n'aka. Onye bụ Naịjirịa, mgbe ichecha na ịnụcha na ihe ị kwesịrị ịnụ, ọ bụ mgbe a sị na enwelili ego na na-eke ọgba n'ole ego na akịka tala ego, ihe niile a mechara na Naịjirịa. Dịka isi okwu ya na bekee, asị na python swallowed money. A na-eche na nke anwụ ezugo, asụkwa oyibo ọzọ, termites chop money. Eche na nke anwụ ezugo, asị monkeys ma chimpanzee chop naira notes. Ọwọ fe niile a na-eme gbado na Naịjirịa, dịka nsi wee kwue n'ọnụ bekee. Ọmụnwa bụ Extravagant Malubi. Ana m ekene onye ọbụla na-ege m ntị n'ụbọchị nke tata, na-asị onye anabakwalụ ndụ ya, ya biko na onye n'afọ, maka na adị ele ndụ n'ahịa. Ọzọkwa na-asị ekwekwana ka a nụọ ọgụ n'ubi gị. Onye ọbụla anụlụ ọgụ n'ubi ya, nyanwa ga-enwe ọghọm ahịa. Maka na ịkwatu onye gị na ya na-anụ ọgụ, ọ daa n'ihe ịkọrọ akọ. Ọ kwatukwanụ gịnwa, gịnwa adakwa n'ihe ịkọrọ akọ. Unu na-abọ kwatu onwe unu, unu adaa n'ihe ịkọrọ akọ n'ubi gị, inwe ọghọm ahịa. Na-asịkwa alarụkwa n'ụla n'iru agha, maka na onye larụ ụla n'iru agha, egbu onye egbue maọbụ ebule egbue. Ọkwịghọtago mgbe na-ekpere onye ọbụla na-ege m ntị ekpere n'ụbọchị nke tata, na-asị onye anyị fụlụ taa ka anyị fụkwu ya echi. Onye amụtalụ ọmụta ibie, mmiri ata na azụ anwụ na ogologo ndụ na arụ isi ike, ọ bụla ya na anyị na mmadụ na-abawanye. Mụnwa bụ Extravagant Malubi ga-eduzi unu wee banye na obi agbamegwu, na agba nke mgbalitu egwu. Anyị ga-agbalitu egwu abụọ maọbụ atọ tupu anyị alọghachite azụ. Dịka nsi wee kwu, DJ 12K, ị ga-akụpụtala anyị egwu ka anyị gbalie egwu. Mụnwa bụ Extravagant Malubi na asị n'ọkwa oge ndị Igbo na Silverbed Reading 93.7 FM na Jos. DJ 12K kụpụtala anyị egwu.
1: This is the only

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Yeah. Agbata obi onye bụ nwanne ya. O nwere ndị na-eme ya na mmadụ n'ụlọ agbata obi n'ebe a na-azụ ahịa. Ọfụ na na onye agbata obi na-elezi afịa kali anya, ọ sị na ọka o jegwụta ọgwụ na ọ dị ka agbata obi ya emechibegolo eru afịa. Agbata obi ya kenezie ya pụta n'ụtụtụ kenee ya ụtụtụ ọma nke bụ good morning n'ọnụ bekee. Ọma atụpụli ya ọnụ. O wetakwuo aka oge ụfọdụ, kwe ya n'aka, ọ gbakọta azụ, ọ jee n'azụ na ọkwọba aka ya, sị na n'okweghị ya aka ụchọ, na aka ọ kwere ya bụ aka ụchọ, ka ụbọchị ghara ịdịrị ya na mma. Ya na agbata obi ya na-eso okwu, o nwezie ka ife si wee dapụtali ya, site n'ihi naanọ na esemokwu anwa, agbata obi ekwesị ịbanyere ya aka nwezi ike, nyanwa nwere ike ọ ma enwe unu, ma ọ bụ obi ọ ga-eji wee kpụ ya oku. Okpogo dị oku o nwee ike, agbata obi ya nwee akpọrọ nwee ike, o nwekwuru obi ọ ga-eji wee zanya bụ oku. Ọ bụrụ ya na ife mebie. O nwere ka mmadụ ga-esi ya na agbata obi ga-esi wee nọrọ na mma. Ike na nwunye gị dị ime ọmụmụ, ime mebie n'ime abalị. Gị nwa bụ onye nwere ụgbọ anị, mana agbata obi gị nwere ụgbọ anị. Kedu onye a ga-akpọ gị enye aka n'ochichi anwa? Ọ kwa agbata obi ka a ga-akpọ sị ya biko bịa kene na ime na-emekwanụ nwunye m na-achọ ka anyị dujie ụlọ ọgwụ. Agbata obi gị n'ihi na gịnị ya na-adị na mma, o were obi ọcha bupụta ụgbọ anị ya, eburu nwunye gị jebe n'ụlọ ọgwụ, jee mụọ nwa n'udo, nwelie ka elue ọmụwa ejima ejima na-abọ, mụọ ọtọpụ ya gidigi ejima ịtọ maọbụ ịnọ. Ọ nwekwa ndị na-amụ ise. Were obi aṅụlị. Mana ọ bụrụ na gị na ndị agbata obi gị na-ese okwu, ụdị ife wee dapụta, o nwee ike tupu a na-asị ka edulu nwaanyị luo ụlọ ọgwụ, ọmụba nọrọ n'ụlọ ọmụba nwa, o nwezi ike ka a na-amụ nwa anwa n'ihi na ebe a nọ were amụnya bụ nwa bụrụ ebe kwesịrị ka amụọ anya, ike amụọ anwa ọ nwụrụ, ma amụọ anya obute ọya, ma amụọ anya obute ọlụsị, maka na e nwere enyemaka ndị ọkachamalụ na ịnapụta nwa ka na-amụ ya. Nke a bụrụ ife adịlụ na mma gị na ndị agbata obi gị na-eweta. O nwere ka mmadụ ga-esi ya na agbata obi ya ga-esi wee na-adị na mma. Ịsụ akwa ị na-eruwe n'igwe anya, iruwe n'igwe adị kọchakọcha, ọ dị ka ị ma na mmiri ga-ezu ijewalụ. Ndị agbata obi gị, mmiri anwa deluwe n'igwe duwe dịka oyi ezo, ndị agbata obi gị achịla akwa gị, chịbalụ gị n'ime ụlọ. Ị na-eli ali na mmiri akwa eso na mmiri ga-amakwa ya ịpụtazia, ọ bụrụ na ndị agbata obi gị achịgolu ya bụ akwa chịbalụ gị n'ime ụlọ. Ịpụtazia achịpụta gị akwa, ị na-enwe aṅụrị maka na obi gị emebigo, ikpebigo na ya bụ akwa na mmiri amagwe ya, na ụfọdụ nwere ike ịdasị n'ala mebi mkpụtịsị akpụtị ya. Ọ bụrụ ya bụ ulu a na-elite n'ịdị mma gị na ndị agbata obi gị dị mma, a na-elite ya ulu. Ọzọkwa bụ na o nwere ike gị na agbata obi gị na-adị na mma nwere ike ịdịnali n'ime ụlọ na-alara ụla, ụlọ gị atala ọkụ, anwụrụ na-akwụ n'elu, ọkwa ndị agbata obi gị nọ n'ezi gị afụ na anwụrụ na-akwụ n'elu, febido tibe mkpu kwaba aka na geeti na-asị bikunie n'ụnụ kpụkwa anya. Ị nezie anya, ọ bụrụ na anwụrụ na-akwụ, agbata obi ụfọdụ a na-ekute mmiri, ụfọdụ a na-akpọ n'igwe ekwentị, na-akpọ ndị faya sabis ndị na-agbanye ọkụ fabiaba. Ifeanwa bụrụ ife agbata obi ịdị mma gị na ndị agbata obi gị ulu a na-elite ya. Mana ebe ị na-alụ ọlụ nwelụ ka ị ga-esi dị na mma dịka ndị agbata obi gị n'ebe ị na-alụ ọlụ. Una na-eme ka nwanne, o nwere ife ga-adapụtalụ gị, ife dịka na ọnwa onye nwụnarị gị, nwere gị ị ga-eji wee kwa ife ka ndị agbata obi gị ugbu a na-anọzikwa na WhatsApp na emepe nke a na-akpọ kọmitii. Onye ọbụla na-apị ego, ndị nwere nnukwu ego a na-adọwanye, ndị nwere obere ego a na-adọwanye.

0: tupu ịma ihe na-eme nụ ị n'anya apị igwokwalụ gị ego gbalitere ọkpụrụkpụ ị welie etinye n'ife a na-eme ọ bụla ya bụ na efichago gị anya mmiri mana ọ bụrụ na ị nwere agbata obi nwere ndị bụ mmọnwụ na-eti onwe ya ka m gwazie nụ na mmọnwụ ọbụla na-eti onwe ya bụrụ ezigbota mmọnwụ mmọnwụ ọbụla anadị ekili ekili na abụ ajọ mma ọ na-akọkwa ọgwụ mmọnwụ na-anadị ekili ekili na agba afọ ya agbaba ọsọ ọkwa ajọ mmọnwụ ka ọ bụ mana ezigbo mmọnwụ a na-ekili ekili a sị na ijele ga-agba na taminus echi niile ma ndị na-abụrọ ndị igbo ma ndị bụ ndị igbo taminus eju ọgbụ eju ijele agba ọka ọ dị maka na ezigbo mmọnwụ mana ọ bụrụ mmọnwụ na-akọ ọgwụ mmọnwụ na-agba ụta onye nwaanyị wepụta isi ọgbafelụ ụfọdụ mmọnwụ a na bụ ajọ mmọ irufọ na-ajọ hai ọ gịnị iru ya na-ajọ nwaanyị dị ime wee fụ ụdị mmọnwụ a na-enye anya ọsị chukwu ekwe na ife ọjọọ na mmọnwụ nke a ghọgbuolie nwa na nwa bụrụ nwaanyị a ga-anụkwu ya na ọ bụrụ nwoke nwekwa onye ga-ekwe ka ọ nụ anya ọ na-agbasa ọsọ nyabụ ife anyị na-ekwu ụmụkwa ike a na-ekwu ya ọ na-ata amụ mana mmọnwụ ọbụla na-agasa ọsọ ya bụrụ ezigbo mmọnwụ ajọ mmọnwụ ka ọ bụ etu ọkwa ka ọ dị na mmadụ ga-anọ n'ogbe ndị agbata obi ya niile nwere onye na ya dị na mma ndị agbata obi ya niile nwere onye na ya na-eghe ọnụ ndị agbata obi ya niile nwere onye na ya na-emekọrịta ndị agbata obi ya niile nwere onye mụ ya nwekwara onye ụmụala ụdị ndụ ahụ adọrọ mma anyị na-asị na ọ dị na mkpa mmadụ ịnọ n'udo ya na ndị agbata obi ya ma ebe ọ na-alụ ọlụ ma ebe ọ na-azụ ahịa ma ebe obi ebi ọkwa njekọrịta ka egbeji enwe ọkụ ndị igbo sị nọ njekọrịta ka egbe ji enwe ọkụ njekọrịta ka ncha na mmiri jekọrịtara wee gbaba ụfụfụ njekọrịta ka ekwe na gbalụ jekọrịtara wee zaba ekwe gbalụ njekọrịta ka nwoke Mbaise na nwaanyị mba anọ jekọrịta wee mụta mba itoolu ọkwa ịghọtago ife a nkwu unu agwakwana ya mmadụ unu agwakwana ya mmadụ maka ndị Mbaise nwekwa ike ichelụm n'ụzọ mee m uchie na ọfụ ọkwa ịghọta maọbụ ndị mba anọ maọbụ ndị mba itoolu ọkwa egwu ka anyị na-egwuli maka ife dị n'ụwa ka eji ama atụ ife dị n'eluigwe ọkwa unu aghọtago ọbụnwa bụ extravagant malobi na-asị udo dịla onye ọbụla na-ege anyị ntị ọ ka bụkwa oge ndị igbo na silver bed redeem 93.7 FM n'obodo anyị na Jos ana m ekene ife niile na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke tata ana m ekene gị ekene chief high chief ekene agụbụisi ihe elioba n'oke eze akụ na obi n'oke agbụsị n'oke akatamkpo mmadụ ndị igbo niile ji eme ọnụ ana m asị ka chineke debe gị ndụ nye gị ndụ n'enu ndụ dj 12k ị ga-akụpụtala anyị egwu ka anyị gbalịa otu egwu anyị gbalịchaa otu egwu n'ọghachite azụ tupu anyị abanye n'agba nke ogini na akpọtụ na Nigeria dị sagacious.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Eminent, ebullient, metamorphosical, Bello Lookman. Gimwa kanna akulegwa. DJ 12K, kopitalu Bello Lookman, egwa.

oversize no more kaije borumba kaije borumba kaije zuto yimo ndi orumba mwa bo extravagant malobi na ekene onye obuna bo onye orumba ana masu na oga dilu ma nwoke orumba mma ma nwoke ma nwanyi orumba orumba north orumba south ndi omu nnemu na masika chineke gozu unu notu notu High Chief Ekene Agubisi Iyelioba n'oke Ezako n'obi n'oke Abuse n'oke Hai, Icha amokuwa Ogene, okuwa icha lomo Ojezwe maru, anamaseka chineke Goziegi, ezbuta mmado Ndibusi na uziezi la mwolu woko N'olugwe ni igwente Emotal mwozigi Namaseka chineke walungozi Na atukwasagi Ninu ngozi magiwa, mwizi nono gini ine, maniru ayagi, opopogi mma, mbatagi mma, mwabu extravagant malobi. Jikutu waka anekene, izbuta wane mwakebo Officer Raymond, Officer Raymond Yellow, na nyangwabu CSU anyi na Brightway, Rukuba Road. Eji nakani inege monti, Officer Raymond Yellow, izbuta mwado, obambo, chineke, gozi la gozi, ama sika chineke na echekwa gi ma opopo gi ma mbata gi dekansi wele ku na se onye anabakwalu ndu ya nyabiku na onye na afo maka na ade lendo na ahia na se ekwukwa na ka anu ogu na ubi gi onye obu na anu logu na ubi ya nyanwa na enwe ogo ma ahia ozokwa na se alaru kwa na ula niru aga maka na ilaru ula niru aga ebue gi ebue ma obi ebule egbe gi gi mashi na alaru ola nekpele onye obuna na ege me ekpele na n'ubochi nke tata na asi onye ifulu ta ka ifuku echi onye amutalu omuti ibie miliata na azu anwu na ya bu udo na oganiru ka yi na eji welaga mwabu extravagant malobi edulunu n'ubochi nke tata ozugbo na agbanke ogini na akpotu na Nigeria maka na Nigeria bu ana ekwu ochie ohu ana eme mgbe onye ji nu ona agba naka ozi na eluta anya aru na ekwu na ndi na ebu egbe ndi emekome ndi ogbam ndi na agba egbe na ebu egbe ma fe nwere afa ndi na eme mpu ana akpo bandits ka na ekwu na ha egbu na ndi uwe oji mmadu 17 ndi uwe oji 17 nebe nwelu Army Special Forces School nke di na Yobe nde nsu woji bo Nigerian Police Force ka nekwu na ha enyochania o ebule eziokwu na ndi otu ha ndi uwoji mmadu 17 bu ka ndi omekome gburegbu n'obodo ana akpo Buni Yadi nke di na Gujba local government area nke Yobe state na ututu potalo n'ubochi nke tata onye n'ekwuputalo ndi uwoji okwu bu DSP Anthony Okon n'ekwu si na nyabu ihe bu ihe meleme na ha etinye n'imi na ana tinye anya na ana inyocha ihe patalo nke aji wee mekwanu iji sike wee nwude ndi gburu ndi uwoji mmadu 17 n'obodo a na-akpọ Bunin Yadi nke na Gujba local government area nke Yobe state o wee na-akpọtu na Nigeria ọzọ na-akpọtukwa na Nigeria ka a na-ekwu na mmadu 6 ndi na-alụ ogbunigwe nke ndi Islamic State nke West African province abụrụ na ndi nwụrụ anwụ ebe fano wee na-apịkọ ogbunigwe fa ga-eji wee ji omeko eme alụlụ ana ya bụ ogbunigwe wee tope wee gbue mmadụ 6 n'ime ha wee merụchakwa ndị ọzọ arụ dịka ozi na-eluta anya arụ na-ekwu na ha nọ wee na-apịkọ na-esi ogbunigwe ebe fano wee na-etinyekọ na-esi ogbunigwe ya bụ ogbunigwe wee tope ọnụ onye nke bụ onye nke wepụtara nya bụ akụkọ a na-akpọ Zagazola Makama bụ onye nke kwupụtara nya bụ ife wee na-asị na o melụ n'ụbọchị nke Saturday n'ụtụtụ mgbe ọkụrụ elekere 7 n'ụtụtụ ebe a na-akpọ Jubilaram nke dị na Marte local government area nke Borno state
onwe abuli abu nka ndi igbo na asi obiala igbum bu onwe ai kero kan si epele ana ma asi ko di ha na eme ndi abikunu ebe ha no we na esi na apiko na etinye code ogbunigwe fa ga eji we je gbu ndi mmadu ebe anwa ka ano nyabu ogbunigwe we tope we gbu efa okwefu na ndi igbo si obialum igbum bu onwe na oboro ajo epele kobu ana ma se kodefa neme kodefa neme ebe obu na government etiti Nigeria enwere ki inyochapata ebe ndi ano je kpuko ha ma ogbue ha egbue ka enwa no milito biko maka na ndi igbo na ase ni ikpe mala eziokwu na aka azu dia eh ka Chineke we na anu la anyi ogo nke a we na akpotu na Nigeria ozo na akpotukwa na Nigeria ka na eme ka anyi gota na onye nke a na-akpọ Cubana Chief Priest. Cubana Chief Priest bụ onye nke bụ Pascal Okechukwu nke eji Cubana Chief Priest wee mata bụ onye nke na-achọ ka zọọ ọchịchị na afa ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị APC n'Imo State ka a na-eme ka anyị ghọta na ọdago na o nwetara onya bụ ikike iso wee zọọ ọchịchị nke ije House of Representatives n'afa ndị APC na Ọsụ Ọlụ Oru East Federal Constituency nke dị na Imo State o wee bee akwa wee lie alịlị wee sị na ihe wutelie abụghị maka na ya dalụ na ya nwetara nya bụ ikike ije wee zọ House of Representatives na ọnọdụ ndị APC mana ife wutelie bụ na ya kele ego nyegasịa ndị eze ma ndị ichie nyegasịa ha ego mana ya bụkwa onye na-agba mbe gba mbọ ihe ukwuu mana oluzie mgbe a ga-atụ ihe ọtụtụ anwere ozi onye tụele ya nọ naanị mmadụ 14 bụ ndị tụnyere ya ihe ọtụtụ unu mana nyenwa bụ onye bụ Cubana Chief Priest bụ Pascal Okechukwu na-achọ ka a gawa House of Representatives na Ọsụ Ọlụ Oru East Local Government nke Imo State bụkwa onye nke bụ onye nke na-ekpokọta ọnọdụ ndị City Boys Movement n'Imo State wee bụ na ọdago wee kọọ imi n'ana wee na-eli alịlị wee sị na ife na-ewute ya bụ na abụrụ maka na ya dalụ kama nọ na ya mefuru ego wee nyegasịa ma ndị ichie ma ndị eze ma ndị nyachie bụ ndị ga-enyere ya aka nyegachaa ha ego oluzie mgbe a ga-atụ ihe ọtụtụ ya na-enweta ihe ọtụtụ naanị 14 nke a wee na-akpọtụ na Naịjirịa nke a gosipụta na ndị Naịjirịa asapego anya nke kacha nke anyị nwa bụ ndị Igbo anyị asapego anya ihe ukwuu nya ka nji asị ndị Igbo onye ọbụla pụtaba jee nweta ihe eji atụ ihe ọtụtụ mgbe oge eluelu ihe ọtụtụ onye nye gị ego ịnalị ya onye gị ma gị ịnalị ya onye nye gị akwa ịnalị ya mana mgbe iluelu ịtụ ihe ọtụtụ ịtụnyela onye ịma nwala ụzọ onye ga-edu anyị n'udo wee mee ka Naịjirịa dị mma ka a nụ ụdị mmadụ bụ Naịjirịa bụ na Naịjirịa kpọtụkwa Naịjirịa ka a na-eme ka anyị ghọta na onye osota onye isi ndị Ais bụ Abu Bilal Al-Minuku na ọbụlụgo onye onye isi mba Amerịka bụ President Donald Trump bụ onye kwupụtara ya na n'igwe nnọkọ ikuku wee na-ekwu na ya bụ njikọ aka ndị ọgba mgbọ Amerịka bụkwa ya bụ maka esu esi wee na-esogharị ya wee lute mgbe akụpịara ya wee na-ekwu na-egbughi Abu Bilal Al-Minuku onye nke bụ onye na-esota ndị onye isi ndị ISIS na mba ụwa niile ka Trump na-ekwu na ọ chelo na ọ ga-abịa na Afrịka wee zoo ma na-enyochapụ di na Naịjirịa wee gbuo ya o wee bụrụ onye egbugola egbu nke a wee na-akpọtụ na Naịjirịa ana m asị na ya wee na-akpọtụ na Naịjirịa ana m asị na ya bụ mgbasa ozi agbasalụ na-egbugo ya bụ onye na ọtọkwalụ m ụtọ maka na onye si ọkụkọ belụ na ngige ngige ga na-ete egwu nyanwa na-etekwa egwu ọka ndị igbo si ekwu ya ekwu na ọkụkọ